Makai lai ka ni mai ka e pa ne sa ke na mai le be re sa no. Pul pul o tori e ra na bai ni chari sa ke na mai le be re sa no. Pari bara kota manche aya ke tai aya mal matau. Yari Rama dalko yo zamana ke tai aya mal matau. Hai le ko da sai mati gao ma basai ya gao da sai kal kota. Kali loga ba suni dewai baba gao da sai kal kota. Por cobrar